0: Ngwan Ono Show. Kize jaba tubulu zene bo yok ne kitu bulutua.
1: Ere maya.
0: Kira namba na boto lo sholema.
1: Ashamo, intubulu yok, intra yok namba na bo.
2: Mayan.